nga divo ungul patanga ne usama kosa anumuna siseau ya sama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga ungul patanga ne sama kosa Nikasoo